0: Dori, phat phake nor kok du bai krang de. Hello.
1: Hello.
0: Lam sako samanga.
1: Dhari ji par kamang corner khai kamani.
0: Ta khuk nor lam sako.
1: Ang khai namo ta ke to hamtar pha.
0: Hamtar pha. Busuk to ma bo raja sari.
1: 118.
0: Ehe, bon sai te bo sakang. Bonsai tebu sekang tonggo.
1: Bonsai.

0: khabang ta khu te bu khuk chong ta bu ni sumong tong nai norom ba gi nei ti purani ji rasmala ruk chawai ti purani bo ba gara ro raja ro borong no bu bu bong chon ni bong sador ne ne boro wan chuk bu bong chon ni bong sador ne boro wan chuk agni bongsho surya bongsho chandra bongsho jadu bongsho bu bongsho ni boro phai bu bongsho ni ongsho ne boro wan chuk Hello. Hello.
1: Sumung
0: ke rasmala ruk chabu ne tipurani rajara bu bongshoni bongshodor hunde ni borok wansu surya bongsho jadu bongsho
1: na
0: ta chandra bong ha
1: chandra bongsho
0: nini chinimung takho
1: ani chinimung takho gabadini sd parani ratirandan
0: ba belai hambai takuno belai hambai chandra bongsho
1: nanoba pai pai play hambai takuno
0: nanoba hambai chandra bongsho ni hindino